0: Make your move cu Facilito Cash Loans. Hey, apat un profesional cu aspirasyon pa bay di biyahe? O, bota preparando pa start bo meso negosyo? Well, make your move! Bota kla pa inverti de un curso lokal o bay un bon seminario internasyonal? Well, make your move! Bota ipensa di has yung home improvement y derecho of expande bo casa of apartment? Well, make your move cu Facilito Cash Loans.
1: Sigurabo biyahe ku Enya. Biyaha dushi isigur ku Enya. Sigurabo biyahe ku takubri po maleta, gasto na mediko, gasto na dental, repatriasyon di resto na mortal, gasto ng extraordinario of aksidente ng sigurabo biyahe. Awemes ku Enya. Safe flight!
2: Heart Radio. Heart Radio. The Beach Vibes. Heart Radio. Heart Radio.

0: Gusto ng extraordinaryo of aksidente ng sigurabo biyahe. Awemes ko Enya. Safe flight!
1: Heart Radio. Heart Radio.